Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudah mengutato dan buli ma pulo-pulo ada pada pato u dumo-dumo he ungguli loatia to RRI u loilo-ia. Syukuru itu donggolo oto duo umuru usukuru wo hiang donggolo oto duo. Insya Allah ito wau amiatia ude bohise hatia hi orijikia todulahe botia tunggulo mola akhiria. Amin ya rabbal alamin. Mengulamu ngautato uatia te hasdin Daniel a umalohe pohib oleh lutipakuni tialiju ma musilita mai longguli le apulu ta mo'oherani u tiluladio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum a bohilulunda loloati ato mengulama ngauta ato ju o dia mula ungguli dio to huta lohulunda lobutia waluo iladia u olongia lio umalo adili boli o titinepo. Ito ungohui-ngohui ito boto polo pikilangia walo umai mo'olai atutumulo wautila pulo la'iyati alihu la'iyati botia dila malo mo'o rasa ususa. Daboju to u'o oditolio ti olongia botia ju ngope'e-ngope'e mo'ai bululato pikilangi sabu mahe oduhe ngama'o umurulio amahe panggolait. Dabo dipolo oto duo juria abantai to ju umai popo wali sialio umali olongia i ngope'e-ngope'e debo heme po'oyo boli heme bondong. Poliwanu to timi idung mosilita walo dilelio ju wamba osusu kali a ola utambu i de dila wolo bolo wa ubotia memba heo i mata tonu ta popo wali siala boti wo bolo wololo i ombu i otola umao i utie he mopo oyo nga ola umbu i de dila wolo a bolo mampu wolo ju tu du suara lomongo panggola bolo totameta olo dilelio ojo tuani watia olota ohilamo mudua u mo popolon tuanga wala dabo tingkat dongko odito monto olota kawasa imusi debo masa bariolo mo aami tingkat dila ota atama tuani wanu bolo wolo utilu ai lota kawasa ode olando. Itingka de ea tutu ta motota. Potala hihilan to puti ma motoli mua totalu lota kawasa Allah.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Mengulang mengutato. Tuudu dulahu wauhui malogagantia. Me dengguto ungohula. Ide boma ilotili hulalalio. Bolo male ganaputo utiolohula ombonga boti. Bolo mohima dulahu waujamo. Itu udurah mati wakudurati lota kawasa. To ulahu duma ati ma silala mati ui lo tutumai ta lo lai. Idong ko pulo wengahioli olongia. Tu duma lo oto duo juria uma popo walisia lio umali olongia. Lago ju bongo dula amang otato. Ulo oheran ito olongia potia. Odita pilo tutulio mai. Ju onggo-onggo ma baladu wau baladu potia ju ila ta'o hulia lio onggo-onggo ma lo umo toto heto wau ju nyele talo ula hito atu uduta donggo unge tiali ju dan nyele talo ula hito itabo utie ju nyele ta umo oherani bo umente telo la ikiki aputi ungele ngeleto i de bomatila simu botiati olongia umamuyu ulo oherani to olongia ito ju uanu bolo popotalu olio mola odehu idu totalu lo leda leda a istana kerajaan itu i me po oyo to ungele ngeleto wau ulu u dihu dihu baladu botia lo laita tunggo tunggo a odehu ide boti. I ti olongia botia ju de boma piki-piki lagi. Ina olo ma wolo ma ana lo baladu boti. Wawi lo malate la ikiki a botia wanu popotalu wola odehu idu me po oyo u ngele-ngeleto. Boli tunggu-tunggu a odehu ide boti. I de boma hepolo-polon tuangio botia banda. Alihu didu mau ngeleto i tomongo pangkola meitiali cu wanu polo mo polong tuanga bahanda enjeda lahu alioi itanu o dia mula jula hulio gotip

alihudilah malihuntitan cu. Bada alotilo sumenggelio pomama luhu lobongo karabulio hio rande loti na alelio pingkulo dumumulio andango. Indah kela ikiki abot ia jumalen tulongo hina oloju lahulau imbih itu daboju lahuk botia dilamuali pemanyanyi masa dia ti dio pojuan uma iringnya lalo ojen ente atut molinga ngato anto tadi di ojen mongodlama ngodato ti olongnya botia juo maile ngahati otutua sabu malo otuk bojuri ya uma popo wali sia lilo lipu umali olongnya i tela ikiki botia ju tutulu heda ma hetondonga lio tolaku wa umalo ilo ia to delo modu helio apo talamu ali wala a ohuna ode ta da da ta wa umo ode lo tinelo ode tuang lipu i botia dongo to oto opu ole lo la ikiki botia ma lolo ia ma oto dilelio ei malimotota uamu te apulunto botia imongodla mongotato tunggulot dilumembingo cu tanggula te apulu boti mongotilo mongotiamo ade bobangno lo cu botia ungkungguli ma uitelo cu dongko polota pemailo wati ya.